0: Boachiduku, so bompe ma boachiduku.
1: Boachiduku.
0: Boachiduku.
1: Ewurade ye de boachiduku shawsa.
0: Amen.
1: Ewurade yi. Wa kwa eya wodia. Mm. Mpa boni se. E se tie biara obone fo na ahise nkwanhia bi e de afa boachiduku ho. Ewurade ye gna omoja mu ye tue mo Yesu Kristo de mu. 2026, the month of May. Ewurade ma wonhia nkwanhia da. Na the month of May, ewurade be bre ni paswa kire wo. Ewurade be ma brofo bo kwa mu. Ewurade e ma wa kuma so bi sadie e pre mu e Jesus Christ name mo. Amen.
0: Amen. Tibuachidi kushe program. Buachidi kushe program.
2: Ah, buachidi ku.
0: Idini ya depa buachidi ku.
3: Anona wadena ya mpatadia. Nona nesu indi debio. Nibuta yesina niswa.
0: Nibuta yesina nisu nise.
3: Nintu mi mami honso. Kaya adumbi na
0: Adumbi no di adum ye.
3: Nyame aje me.
0: Nyame oji ye no.
3: Me no abedumi aji.
0: Enhia no pen.